Fa malo ato e peho mo tuku taimi mai ke tau polo kalama pe mo i kautaha ko e spare parts on i he hoa tāni. Ka tau hoka ato e peho mo e tau koloa ko eni ki he arutahi aia ko e misini waka i he brand ko e ko e Suzuki. Ko ki motoru ko e na ok mo whakasio ha mo misini waka ki a tek motoru ko fie mao ko e ke mo arutahi. Ko ki motoru e ni oku fie mau ha mo misini waka. Oku mau ae misini waka i roto whare koloa ko ni o spare parts zone i he hospawa whanoa, ono noa, pa peheke he hiwa noa, pa mo hospawa te au whanoa i he tai nimi i he mau roto whare koloa. Ko ki motoru oku mo fie mau ae ngahi misini waka ko ni ko nau ngahi i hospawa penu klawa ke utuku atu i he tainimi, aia uki ia ma hospawa whanoa, hospawa ono noa, pia mo hiwa noa, pia peheke te a whanoa. Ko ngahi misini waka ko e ni o ku kwarati lelea pito, pia ko ngahi brand ko e brand ko e ni o ku ikaike sola ke a taha kotoa o ku sai a pito, pia mo high performance a pito ai Suzuki. Ko Suzuki ko e brand ko e ni o ku aonga pia o ku sai a pito e ni, ki he whōlau tahi ko ki mau tōru o mō fie mau ai ka lasi misini waka koe ni i he Suzuki. Lawa keke ewan ke mau loto whare koloa pia lawa keke mau ai ngahi mahu inga whaka atu i mooni ka pau te moafeange ke mau loto whare koloa o whaki i fie ilo ki he ngahi hospawa koe ni o e misini waka o ku lawa ke mau tuku atu i he watani. Ka pau o mō fie mau ke mō mamatai ewan ke mau loto whare koloa o spare parts zone ke mō mamatai e mau ngahi hospawa ko e ni o kulawa ke mau tuku atu i he Suzuki i he hoata ko e ni. Ko e mau loto whare koloa tai nimi ku au taki mai e mau tafo o ko e ni i he misini kosi heka. Ko ki mau tolu ko e na o ku lele ha mou ki i ki ngā ue o ku mou alu o koni takai holo pe ku mou lava o tauhi tu mau ha ngahi api ako pe ko ha api no fo anga ka pau o mau foi i he misini kosi kini pe ko misini kosi teke o ku aonga o pito ke mau evange o ku mau osi ko mau uta fo o weni na mau toki au taki mai ai ako e misini heka ko ki mau tolu ko na ku mau na mau lava tāne o cheke mau ngahi misini kosi heka kua utaki mai ke mau loto whare koa loa i he tai nimi kua ose ate mau ngahi uta koe koe mau uta a whooweni i he misini heka kua utaki mai ke mau loto whare koa loa koe mau misini kosi o ku lava keke mamata ia e mau showroom pe aku kalasi e ua o iai aia koe kalasi misini koe ni ku kalasi te te whaangai koe misini heka e taha o ku teke whakatoangai o koe ki fohe whaori teke heka no molo po whau no molo pe koe misini lewa e taha o ku teke puke koe ki a ki he tawha aki ka pau o ikai teke ai ke mamatai ai kalasi misini kos heka koe ni teke lava mauia i loto whaikologo no spare parts zone pia ke e wāngi ke mamatai ai ngahi ko loa ko ni ulawa o tuku atu i he hoa tāni. Ko e whamanata pe ka tek mou tōru, ka ki mou tōru ko na o ku mou kei whakasio ha mou ngahi ko loa ko o hange ko e misini tutua kao, misini kini, misini kosi teke, pe ko e trima, ko e ploa, pia ka pao o ke whie mau ha misini whana kemikale, ko e ni hange ko e whana lau koe ni i he kemikale, o ku lawa ke mou ewange ke mau whare koloa o ku maua e ngai koloa koe ni ai. Ko e puha uhila, ko ki mau tolu koe nau kei whaiange tāngu kei ekepe ai puha uhila, peku mau mau ai peleti hiva, peku peleti tahataha, peku peleti tahatolu. Ko e tariki ai iyo, o ku mau mau ai peleti hiva, pōwho iki pia mui pōwho lalahi. Ko e whamanata pe ka tek mou tōru e ho eki pe me tonga kotoa. Ko e ki mā ke he ange ai pua uhila koe ni o e ka taha o spare parts zone o ku mau Warren Timau tōru i he mahina e ono. Ka pate ke kumi hau fwe pua uhila i he mau brand koe koe chest power i he spare parts zone te ke lawa alu mo ia ki ho ao ngawe aki o ku malu ia i he mahina e ono ke mo whakatoka ngā i ange ko e lawa ia ke mo hanga o whapapaui ai kuala ti pia moe ai
aku ha uhila ko eni o ku lava ke mau hanga tukuange atu pea me mau pea me he mau loto fale koloa i he spare parts on ko chas power ko prank ko ia na lava ke ngahi pea whakatatau pea mo tunga ko i ai ko eni e tau e a koe na tonga ni he ai a ka pau o ku ke whakatoka ngai o si mai pe foi limitia ki ai ke pua uhila koe ni o ku best quality pato e koe ne performance koe ni ai puha uhila koe ni o ku fukawa pito ia i he sai au pito koe mea ku tuku atuai ke ke alo mai puha uhila koe ni ke ke ngawe aki i ha mahina e ono ke ke lava o tala mu whakapapaui ai lelei ai puha uhila koe ni ke ke ngawe aki ai a mama o e peleti hiva, poufo iki mo poufo lalahi. Peleti tahataha i he poufo iki, pia mo poufo lalahi. Pia mama o pe, pia mo peleti tahatolu, ai a koe poufo lalahi pe i he peleti tahatolu. Koe puha koe ia o aonga ia ke ungahi lori tau pehe koha pasi o kukau mo ungahi mea le.

Yo malo mo le le ye tonga ko toa be malo mo la mare ho ekki mo ma we de lo tonga lo fa ye tau po gran ba ma ke he ko mani be mo e tau freklo i lo ko ya ko spare ba john ho ekki ba mo gainga te tau ki i tala no he ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya be mo e tau american fresh a new era of cleaning e tau nga hi koloa ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mare ko toa ya me he spare ba john ihe hawani famanata taibe ko taukina fo framework ke ke ai mama atoni ihe rita taha ke rita ua na to ko fema ko taukina fo ke fo aki ko ia ta unha hibala ko ni mama ato ai ko tau pepe hina fo mano reva liquid o ko loto hina fo ko ni ai mama rita taha ke rita ua ihe framework ke ke nam re re ia pito pe ko mau tuku e tuia pe to ma au pito ke fo ma fugeni ba mo powder fo ihe framework ke ke ai mama atene kalami ko ia wangia ni mano wa o ke kilo e wa pa mo kilo ko ya enima ko ni mau ma ko to ia ame he spare bar zone i ke hawani be fo ke tau hina whakanam nele i he frima e tolu e ke tau frima ke e tolu ki he summer spring be mo winter pe kai ke ngatai ma atel ba me tau hina whano whano i he frima ke he au ngai ni ke ngahi api nofo anga ngawe anga ma ngahi api ako pe me he loto freklo goia a spare bar zone.

Funky Fast ke ke kama hita po kama ko ye but my PDH Pacific Timber Hardware ange ko glave ko hele for Britania ta funky misini waka ma uka to he Mercury brand ke ngata to ngo to ma ta funky now now ko ke ma ko api hita funky cleaning products wa ma ta now now ko ki peito ma ta funky kulo ma ta funky pan ma u me ke ke ko ki he peito ke la wang ke nga ya ki ke nga he me to ko ni ke ko pe mo family wa ma ta air con ni wa ma ta power tools hand tools wa ma ta papa wa ma ta sima wa ma ta me nga we faka uhila wa ma ta generator wa ma ta me nga ko ke singi ma sawa ma u feitu ke ke ko faka pala ma ma u ka to ya te klava lang te klava mono mono ho api ma te lava pe kita ya o faka fare na una fare a loto a i fanki na una ke ke ko te klava tori pe mo firi pe mo PDH Pacific Timber Hardware and your Drive Time Show.

round for si apa mason nasi of apa to konate fangi pokama ke ke kun gamo to koto ka pa fa ho ka gilanga a ihe a honi poko ha te te ko ke fa ho ka langa finga to ki son nasi pa mata round for si round for si ni son nasi ka go round for si ni ta pokama track ta mi fa no mai pe a te fangi promotion ke ke ko ka mana tu pe ke tonga to finga to ki son nasi ta fa ko ta na langa na na plama na na uhila na na go to ka nga pe mata drive time show.

0: Koe pepe, koe internet. Koe TCC. Whakaikiki, tāke noa walu noa noa, ua.
1: Malo mwela mali hau eki pia moe leleia e tonga hono kotoa. Malo e tau mao ai e fia, fifa of ofa koe ni. Tau tau whaho a kua au Daniela Semi. Pa ufi e fia ke utaitai loto maa whana, mtaitai leleia ki motolu hono kotoa pe. Ok mou mea mai ke tau polokala ama kuia o e fia fini. Ko follow up ito e mamahe pia mehe tau le ti o. Kaku e tui mea mana ki tau filongwa ki lelei. Filong fie fia tau polokala ama kuia o e fia fini. Fa malo foki kia au ko hui ka ngahi. Fainga maali koe ni ke ima o efe fini, ke ke kau mai ai e tau polo kalama, pe mono whataki mai tau whatongia koe a efe fini, tukua te tau ngahi whasi, ka mai tau ngahi o ngongo lei koe o efe fini. Ka ki he taimini ki he hoko koe ai walu, koe haua koulaia a e tau kautaha whetu utaki koe tonga, ia ipi ngahi o ngongo, loto ki toi whakamanato atu, pe ke toko ni atu, ki a ki motolu hono kotoa pe, o kumou mea mai tau polo kalama efe fini, pe ai he taimi tau pe, ok, ai faf me tata lele ki mo tolu pe mo ngai fika yuko. Amna ke to kwa te ta nga sau te nga maheni ko yo fa to kwa ma be. E se fo ta nga he polo kala ma ko ya pe mo ta ka uta ha fe to uta ki ko ya to nga. Fe fe to ke fa no le te o mai pe mi ai. Ta ta li lo to ma fa na ki mo tolu ta polo kala ma ko ya o e fe fini. Ka ke he to pe mo ke o te fa su ran ki. Ma a ki mautolu hono kotoa pe, mo mea mai ke tau polo kalama kuia o e efia fini, fe pe tapa o tongani o ku ke mea mai pia mi ai, na fuma o mai ke tau leti o ku ke ngai whainga maari e koni, o ku tuku mai pia mi e tau kauta, fitu uta ka tonga, ku whainga maari e ki he ikuna, whainga maari ke monu ia, ka mawha ko ho o inasi, he ngahi yo ngongre lei, whaumui mui taha, pe a mi e tau kauta ha fitu uta ki kuia a tonga.

0: Tocou.
1: Tocou a mamãe que colava o sofá e vai o telefone.
0: Ok, eu colo.
1: E cai.
0: Ah, tá bem. Mamãe tem uma fiazinha, mas o telefone se eu colo.
2: Se tu tá aqui, leva que eu colo. E não há vando, não há uoa.
3: Ko e tau polo kalama ia o e fia fini. Whangawhia pia mihi e tau kautaha. Whetu o tāki ko ia atonga. TCC pia mo yuko tā kātoa. Ihi e tau polo kalama ko ia o e fia fini. Whainga maalia ko ia o e fia fini. Pia mo e tau polo kalama ko ni pia mo e TCC. Tupe mo ki whaata pia e tau raini telefoni. Ko ki whonoa mai e mawai mo e tau polo kalama. Te u ki whaata pia e tau raini telefoni. Fitu fitu nime nima hiva noa ono. Fitu fitu nime nima hiva noa ono ka uke mau ae ui koe ni ki ita ima ia ipe koe kia ika he taimita taupe. E, tuku ato ipe e tau ngahi free credit ak tau toru ka mafo ke tau ngahi teita. I he ngahi mea ofa koe me sau te koe ia e tau kautaha fitu utaki koe ia tonga. Ka mata ato ipe tau polokalama koe ia i he e fia fini. Fitu fitu nime nima hiva noa ono. Laine telefonia te tau ngawe aki koe ia ki he e fia fini. Ko fepe taimu ke mau ai hao free call ho telefoni. Pea ke taha ima ai report mai ko fefe tu ke fanu o leti o mai pia mi ai pia e taimi ta tau pe e ma o toi pe pia mo saute ko ya e tau kauta ha fetu utaki ko tonga ka ke uge tota ha i e tau line telefoni i he taimi ni poro ka mai mo ti si ma lo le lei
4: ia le na ga ba go fin
3: ma tau la ba
4: pela rei jo mi ko po so le le abito
3: ma lo abito ka mata mai tau line ko ia ko etao kika ni ma ura ki ai pe ia pe me kolo fo o ma hino apito fa mahalo atu ke fika ko ni folo apito e ko ma va mo etao le tio ka ku to e ke ongo ma fa na me pe ngai le o na tawa nga ma hini pe mo eta polo kala ma ti sen ma lo le le pe me fi ia kata ki pe me puke fe fe ongo etao le tio ma lo apito po po mai me ka mai ke tao polo kala ma ko ia mai no ko kolofo o unu ato ai pe ki puke ke yongo le le pe a etau le tio pe a ku fa malo ato mo mui mui me tau polo kala ma ko e fe fini pe mo ti si si en malo le le
5: pa le pa no le tio te nela mi mataika
3: pa mi mataika e yo malo apite po po mai me ka mai ke tau polo kala ma tau ke taka i holo pe i he vahe kolo he tai mini pe ve pe ni he me he vahe i fo pe vahe hake tau polo kala mai pe mo tau kau taha ti si si pe mo you call taka toa malolele
6: mi vai ni
3: pe mi vai ni fe ve wongo lele ya pe tau le ti o tai mini
6: i o wongo lele ya pito
3: i o malo pito po po mai me kau ma ki tau polo kala ma ko ia fa malo la hiat ke mo tol ko ni ho ko ko mi ale le pe ke tau fi lo nga ki mai no pe o ga ni ho ku fa no ngo mai ke tau polo kala ma pe a ko tu ke ta ke le ia ke tau polo kala ma ko ia o e e fia fini pe a mo tau ka ta ha fe tu ta ki ko ia a tonga ke ke he o ku ai nga hilaka nga ata fi fi fa nga ma le ko ni ke tu wa tu ga nga hilaka nga ata pe mi he tau ka ta ha fe tu ta ki ko ia tonga ho ik mo tau ka inga ki mo tol ko ia o ku ke lo lo tonga fe ku mi ki ha ki nga we ko nga hi fa nga ma le nga we ni ki he ma a ko ia ITCC pe i tonga tapu he ai ko nga hi fainga mari e ngawe eni ma aki mautolo ko ia kum kum haki ngawe ko e ulu aki o ku kau ki hene e fie mau a e ofisa fa teknikale ke ngahi i he aconi a e mautolo ko e technical air condition ko mahindo pe ko e toko taha engineer malawa ke fotu e tau AC pe o ke lava o ngahi e mau mau po ngahi ala mea pe hefe kau akpe mo AC o ku fema u he TCC ha toko taha pe he o ku ke ngau e tuu mau ma e tau kau taha fitu uta kia tonga lelei au pito e tau tuu ngā vahenga polo kalama ko ni ka mataia i he taha mano valuafe tolungia wononoa ki he wamano valuafe i he tau. Ai a koe tunga mahenga ia ki he tokotaha technical air condition. He, ai a koe urua ki ia koe fika wa o fie ma upea moe tokotaha ke ngāwe koe CSR, Customer Service Relation, beha me he ai a koe tokotaha timlitan ke ngāwe ki he kanita koe ITCC i airport. Ai a koe tokotaha ke ngāwe i he kanita ko ia TCC ma lai wakapuna e fua motu. Ko e fika tolu o kwe mao ai toko traha toko ni ki he tafa aki o graphic designer. kapau ko to ta design koi ta ta pe he ta web design ko nga traffic design na koi ke ke teu teu in a hi fema ko ya ta ka ta fe to ta ki ko to nga ata pe mo fainga ma li nga we ko ya pe a me he ta ka ta fe to ta ki ko to nga ai ko lo to nga ya pe ai to ta design na ta mini ai ka ke hu mai mo koi ko koi assistant nak pe mo to ko ni pe ki to ta ko ya okay pe me te i he va be ko ya ITCC I tonga tapu wai pe ai mo to ki vilo ai pe ngai ta fa ke ke he ti si si tonga tapu ni ka ko e ko nga na ngai laka nga ko no ngai fa kai ki ki hono ko to ke nga hilaka nga o ku malama ke ke huha ke tai mini ke ta pe si Facebook I lo ko ko you call tonga lava pe ke hu ke ai he tai mini o okay pe a link ai o lo mi ai te ma wai fa kai ki ki ko to a ko ya a nga hilaka nga ata ko ni pe a mi he ta o ka ta ha fe to uta ki ko ya tonga TCC pia mo yuko taka toa e polo kalama o e fefini.
7: Mam, ok ai haki kreti tiki ai hauki neti.
8: Masi, e nesi, ok pe fefe e koi hon neti, ok ke kai ka ati pehe ai.
7: E mea, ko mea na ok pehe atu ai ke ai hau tau neti helai ne telefoni.
8: He ok toi fefe ia, ko whakamone tata au ai pe.
7: Mam, I ka, ko e neti ko ia helai ne telefoni, ok ia e palani neti ok panga hive hiva, pia neti pahia he mahina. Sio, e si si e tau whakamone moniki, he te tau au e aki kotoa pe neti ko ia I apini.
8: Afe hau interneti I holai ne telefoni, he taimini I he paanga I hiva fitu.
7: Ka pa oku te ekia I halai ne, pia ta ki halai ne, pe afe ai moha neti, he paanga te awa noni.
8: Nga we aki,
7: e tau palani unlimited paanga hive hiva he mahina, ke neti pahia tae whamatamata I totongi mama me kautaha TCC.
8: E tu taki ke noa varu no noa, ua, ke whakaikiki, iai mo.

0: ko e fo imad li ya selina tonga ya ta polo kalama ya ko lima ke ola ya ka fo ta ma ta polo kalama ko ya o e fia fi fa fo ofa ko ke ke te to ki fa ata tu e ta online telefoni pe ko e tu ko ni ta online telefoni mo ta ngai saute ko ye ki e fia fi ni te o atu pe o ta fa ki fe hu i te o atu pe ta fa ki fe hu i ke ta o ka fo ta pe pe mo ya ko hi pe ke mo ka mo pe mo mo to le ta o ta ta no ko ya o e fia fi ni e fe ke ta ki no fo mai pe ke ta o nga hi hingo atu pu a po ke nga hingo atu fa ten ten ko ya ta fo no ni te o kama ta mai pe pe me to lau hawai pe wa umeke nga funo tonga ta pon kapau deke ilo pe ke fitu utaki mai kuta fika telefoni ko e fitu fitu nime nima hiva noa ono fitu fitu nime nima hiva noa ono ta u kamata mai pe me niwa fo ko tu be mahau ko e man ngatu ni oti hanga tala ka ke kamata pe me tonga ni pe me ha fitu upe I mamani ko e hingoa ko e vai ko ni toa fitu fitu nime nima hiva noa ua fitu fitu nime nima hiva noa ko tuke niko ne tonu peha fo itali te tau unu lewa ke tau fehu I hono wa fitu fitu nime nima hiva noa wa fe fitu oku iloa ye hingoa ko niko e funga mai ko ni to wa maino pe uge pe fonua kako hinga hingoa fuku o kakate fitu pe fo kia he fanki I kolo ne ngo ge nga hingoa ya iloa I pe ya oa uki he fonua ko ya ai hingoa ko ya ka ko e hingoa fuke ni u laita te fito pe ya fanki kolo ka ke ko e tau rene telefoniko e fito fito ni meni mahiva no no mai ko ni uto wa ko fe fe tu ko ya o ko ilo ai ai hingoa ko ni ko e funga vai ko ni uto wa ta polo kala mai ya o e e fia fini ko o fainga mari e pe ata eta online ato to ka ke to tahan I eta online ini polo kala mai ni pe mo e tisisen malolele Kita tu tak kenal mifai kata ki.
1: Mengira iya.
0: Ba mengira iya. Ko ha hok ma ugi he vai ko niu towa.
1: Hi
0: for niu top top. Ora ki ki kan ni mata tarfi uti atu ma wa. Malo pito ko ya so ko no ai he pe mengele iya. Tonu au pito au pito kai ke to e vei vei wa ene tonu anaya kai ke he tau fehu I hoko lewa agitau tolu o ku wanga behinia ko hingoa ko toa ko teisina toa ko teisina fe ai fe tu ko ia I mamani o ku hilo ai a hingoa ko ni ko toa ko teisina fainga mali e tau line telefoni fitu fitu nime nima hi vanoa ono manatu ima upe ko tau kanita ko e tisisi iloto nukalofa kanita hala unga o ku keifa hoko fatongia tu pe pe au fa ko fatongia howa wafa ai kanita ko ni fa ko fatongia howa wafa ai kanita ko ni fe pe ha fa hinga taimi te ke fe ma to ko ni te fito ka fa ta ho ki fo sem kati fa ta ho o kati telefoni pe o ke loto ke seti ho telefoni ke lava ngao e ke interneti pe o fe ma pe ki to ko ni ki ho telefoni o ku ataha ai kanita ko ya fa hinga taimi pe ko e kanita foki ko ni o ku ikai ki lama o ma uha telefoni to to opia mi e ki ma mata ya telefoni to to mi e ko to nga ko nga kanita ta mi nga we hafe a hiva ki hafe a nima te ki to ki ma o ko pe mi e ta kanita ko na tungi kanita to nga pos pe mo e kanita ko ya I fasi pe pe foki kanita ko ya I malai vagapuna pe mo e building ko ya ta mo e pe au ka ke ko ta fe u I foki ko e fe ai fe tu tu ko ni te ki to ko ni te ko vava o en fe tu vava o I loa I hingo ko ni ko to ko te sina fe ai fe tu vava o o ku I loa hingo ko ni ko to ko te sina fitu fitu ni me ni ma hiva no a ono a eta u line telefoni ko tu o ko hange o ki mama fa ai fe ko ni ko mi pe ke ko tu pe ko ni pe pe mi he to ko te sina ne I lo ai fe tu ko ni ka ko fa inga ma li pe pe ke ta I mai leva o tuku mai ke e tau laine telefoni ke I kuna hao kika ni mahe tau polo kalama ko ia o e efefini. Kake, ko e tuwa ni oktoe ki area ki mai pe a e tau mako ni. Polo kalama, tisi si malo lele?
1: Malo lele, tisi si tanga ato.
0: Ma, ko ia, ko ia. Tuku mai e koe?
1: Mi kapa.
0: Pea mi kapa. Tonu aupito aupito pe pe mo ia, eh? Malo aupito tau kau mai. Iyo. Ko ia se kono, eko ke foki ke paro palema e kautu o lahi mai a he. Ko ke whainga maria I pe fokia, tāna ke pe mo ene pale he tau polo kalama ko ia. O e efia fini pe a mo e tau kautaha whetu utaki ko ia atonga. Ka ko e TCC pe a mo yuko tā katoa. O kei fia fia pōkeu te whakamanatu atu manatu i koe whalai te weekend i o whahakoa e tau lulu monu ia. Pea ko ke motolu ko ia na e kau ke tau whiawi game i koe ni a e Pirate a Cold Hunt. Whatonga angi ko tāpu ni polo kalama ko ia. Pea ko si māu e kau i kuna, pea ko si whahakoa whete utanga ki kia ki nau tol. Ka e toktana kotoa e ngā hi hingoa i he whenga māli e wawe taha aho a pongi pongi. Ko tui pete o maalawa pea ke tukua taipi e au. A tau kau iku nā ko ia i he taimini, o tui oku kai ko hapalau pale mai, ko iku asmau mahali e tau iku nā, ko pale uraki, nā iku nā e kaleiola tonga o nevai, a ia ko tau pangani mahafe ni he tau Pirates Cold Hunt, fika hua ko limon fifita, fika tolu nā iku nā e pita tui tupou, pita lilo tui tupou, a ia ko tau tolu nā tau ki mua i he tau feau i keimi ko ia ki he mahi nani, ia e managi lei ka tau whanau ngātu ko ia i he mahi nani, ko e mai na fo ko ni ko tu be eta polo kala ma game fo te ta o fo nga te mo ia ka mo mui mui mai be ta o ngai polo kala ma ko ni pe a mo eta o ka ta ha ti si si ka ke fitu fitu ni me ni ma hi va no a ono fitu fitu ni me ni ma hi va no a ono eta polo kala ma ko ia o e fia fini fe ko e sia ko ka fo a ko fe fe tu ko ia sia ko ka fo a fe fe tu ko ia o ko ilo a ia hingoa ko ni fitu ta me ko ta online telefoni ko e fitu fitu ni me ni ma hiva no no ke ke to dan line ni this is in my lolele yo
1: o tawa
0: fitu ta ke me fe ga ta ki
1: to ta glangi
0: ta ki ni ma ko te o te ma we to nu au bito obito to ta ko ni me to ta glangi ko e hingoa na tawa ko e sia ko kafoa ko te fanong ope ai pe ki mahen na tu leva ko tawa ya kai ke ko tu ko ya e tai mini te watu leva au afu fehu ko ni o mai ange e ko ha hingo a fakate ne teni he o mai ange e ko ha hingo a fakate ne teni ai ha feitu ko ndu ilo ko ha ala u fuli i vava o mai ange e ko ha hingo a fakate ne teni o ku ke ilo i ki he kolo ko ni ko ha ala u fuli o si o te ke o mai e koe hatai me ake hebi a mi yei, ko o mai pe hingoa whaite teni po hingoa tupu au ilo ai a e fitu u koen ko haalau fuli i wawa u. Fitu fitu, nime nima hiva noa ono. O te ke palafu mai, o te ke o mai ngai hingoa loi ko hui ko si mau kotoa kotoa i au a ngai hingoa ko ia. Eh? Kake, koe whainga maali e, taha mai pe koe kia tuku mahe tau lain telefoni, koe fitu fitu, nime nima hiva noa ono. Katu kwa tupetau ngai fasto koe ne tau polo kalama ko ia. Oe e fia fini. Kai ke he ue te otaha i he e tau laine telefoni. This is Edma Lolelei.
1: Mare, ne asi mao e kona koe ke isi ako kafua.
0: Iyo, osi mao ia. Ko tu koe ni ko hota lamai au ko fe, ko fe ko hea hingua whakatentene ha lau furi.
1: I pasi a tui hau.
0: Ko ia, ko ka paupete ke mau pake toi whinga mai pe, ko e tū ko ni he tahi mini, ko e tau kumieni, ko e ha ingoa whaaten dene o haa lau fuli.

0: Tota hän he tahu lai neti sen malo le lei.
1: Mari.
0: Jo. Hingo ei ha lau furi ja. Mari abi ta fitu takin me fika tak. Tota tak lange. Jo malo abi to kau mai tanak me ta polo kalama. Tu ko ni te ole ko ti ko to pe hombo nga hi fika ko ni ni hu te na o mai nga hi hingo a. Hoku hike ki pe ha pe to nu pe ku hala. Ka ko o mai be ko ke tana ke pe boya na ko ke kau he ku risi ko ni ka ke mo oni ko ya ka ko fainga mali ya fitu fitu ni me ni ma hiva no ano fe ai kolo fe ai we ko ka taki o mai ange ha hingo a fa ten ten ni ai kolo ko ni o ku iloa ko ha ala fuli o vava o to dane tau lai ne ni ti se sen malo le le fitu taken mi fe ka taki Ha ho hingo fa den dene. Kolo fa hina. Malo bito so po fetu utaki mai. Malo bito kumantu i ko ho mo fetu utaki mai ko ni ko ul osile ko te pe a ho mo ngai fika. Okay ho saute ma ki mo to re an ko te love ke nai pe ke tonu pe ku ke hala le ko ti pe ho ta mai ti si si o ho nga ho mo bo bo mai mo mo nga ke ta ngai se ve si mo mo ka ma ke ta polo kala ma ku ya. O e efi a fi fa of ofa koni pe mo eta ka uta ha fitu uta ka tonga ti si si en malo le le yo te ya hingo ma ke he pe mi ai ko hina si ai mai ko lo fa hina ya Okay, ko tu ma ubi to ta ko ni ko lo fa ina ngi ulau o sma ubi a ha ofika. Ya ta ne te to ta na ma fu hingo a fo o ma ke pe mi ko lo fa ina pe mo. Anna ko ne love ke to ta nai. Malo le le. Kata ki pe tu hi fo pe ta le ti o kala ma ke ngo le le ma ho ta la no. Ko
2: ko
0: fa ina ti si si ta ka to. O ka mo ti si si ta ka to ai. Si mari au pe to fo ho ko ni. Pau apito ia kwaliti hoko te ote maa ue. Sioko e taha e ngai fōunga koe kaipike i loi hu mai pe moiti sisi taha katoa ai koe ne taha katoa are vai ai. Kaike, koe tapolo kalama ia o e fiafini pea moe tau kautaha fitu utaki koe ia tonga. Tahani i he laine eni tisi sen malo lelei. Funga pousini. Mani apito toko fitu utaken mife ia. Ngele ia. Malo apito ngele ia popo mo mo tana ki mai. Ko ia si ko e ai e pe mi hua loti. Ko e tana ke pe pe mo ngai saute. Mo ngai pale ke ke he koe ni oke o mai. He tau polo kalama ko ia. O e fia fi fa ofa ofa koe ni. Pe mo e tau kautaha TCC. Manatui. Nga ue aki hao sim card hiuko. Ko ui ko e taha ni ngai lei. Te tau fevai vai aki. Mo tufa tau ngai saute. E aho hono kotoa pe. Me e tau kautaha taha katoa.
3: Oke ai haki kreti tiki ai hauki neti.
4: Masi, enesi, okpe fefe e toho neti. Okuke kai ka ati pehe ai.
3: E mea, ko mea na okpe he atu ai ke ai hatau neti helaine telefoni.
4: He okto e fefe ia, ku whakamori tata au ai pe.
3: Mam, ika, ko e neti ko ia helaine telefoni, oku ia e palani neti okpanga hive hiva, pia neti pahia he mahina. Sio, e sisi e tau whakamori moniki, he de tau au e aki kotoa pe neti ko ia i apini.
4: Hafe hao interneti iho laine telefoni, he taimini i he paanga i hiva fitu.
3: Kapa wako te ekia iha laine, pia taki hao laine, pia hafe ai moha neti, he paanga te awa noone.
4: Ngawe aki,
3: e tau palani unlimited paanga hive hiva he mahina, pia neti pahia ta hao matamata i totoni mama mui kautaha TCC.
4: E tu taki ke noa varu no noa ua ua ua, ke whakai kiki i ai mga hi mga toa.
0: Tau taimi mo e tau polo kalama toi e tau mini te taha nima pia hoko ai valu vato ngange koe hoko ai valu koe kakato e tau polo kalama koe ia ki he e fi afi ni ka kuke hi oa toi pe whakamanato mo e whakaafi ke mo ni he okuna o messenger mai he tau yuko tonga ko uhi ko e fi ilo koe ni ke tau ngahi lakanga ata vato nga iange lomi i he link hu ke posti lomi i he link ko uhi ko e linki e tene oato e ngahi whakaiki ki kotoa kotoa pe i ngahi lakanga a tāko ni a e tau kautaha whetu uta ki koe tonga. Ka pau o whiema o hatoa tāko e whenga maali e ke tau call center hangi ke tau taha ko ni oku tohi mai ka taki i kai. Ko tu ko ia i he tai mini, te iki ke ia halakanga ata e tuwa ki ki he tau tafa a ki call center, ka ku hangi ka te au pe e vave ni pe hano toi tuku a te whainga maari ko ia, ko o whainga maari pe au tuku mai aho o tohi wha mo na komo o tohi kore ngā ue au ke TCC, ka nau toki whakasio sio ki nau tohi tafa a ki e whiunga mo koe ki ke lawa mai ke tau ngā ue, mo e tau kau taha. Fetu utaki ko ya atonga. Kake he oku wabebe o se tau taimi. Whenga maali ko ni te tau ki i hopo mai angi tau tok tonga tapu tau tari fehu i ko ya i he e fia fini. O he oku oku lahi ai. Fetu utaki mato o tako ni pia mi he wolo ti. Pia ko wolo ti pia ko iloi ki ngere ia. Kake he tau raine telefoni fitu fitu ni menima hivan noa ono. O mai angi ha hingoa tako iloa ake ngere ia. Pe o tāma tō tāha ngere ia ko ni puke hata ke, o ne tō ilo iha hingo whātien tēne, po hingo ilo iha ka ngere ia. Tā urai ne telefoni e ni ko e fitu fitu, ni me ni mahi vanu ano. O te kitoe o mai koe wolo ting, ko e hingo e nau timi a ngapuru e nau tōria. Kai ke, koe tā upolokala maya o e e fia fini, pe amo e tau kautaha TCC, pe amo yuko tā kāta, o mai angi a hingo whātien tēne, o ku ke ilo i ki ngele ia. Ngele ia. Kai ke? Lotonga ko ya ene atatu a etau laine, fo manatu a toipe, manatu i, ko etau fetu utaki ko e kitu apule anga o kukei lele, etau palani ko ni iloa ko e konne ki tolu whanua. Palani eni manawa ki ngau ako free calling, taa ke Australia pia mo New Zealand, ka waipe pia mo Amerika, i ngau ake free call ko ni. Free call ko ni te lawa whangatau iho telefoni ngau aki pe aho o katia nga mahani sātaha 1-1 pound ki pe tike lomhe fika uroa ki. Pia miai i he voice. Ko e tau voice plan o ku iloto ai ai ngō palani tike lawa o ngāwe aki ki ho o tāko ia ki Amelika. Pia boi ngai whanua ko na ku asin live at kei. Free call. Ai koe ko free call ko ni tike lawa o tāha ki miniti ki Amelika. Ka pau e toe peha o miniti toe tā ki Australia. Ai malawa peke ke fitong tong pe hepe hiki hiki holo pe aho taka olema ko osi ho miniti ko na e whakatau. Ai ko miniti e whanua o ku paanga e tolu se ni te whanima. Ai a ko e tahaniha i he totongi lelei au pito ma ama au pito e nia e toko nia ke ne whakahawhi aho ki credit. Ka pau te ke whakatau hanga tonu aho o kati paanga e nima. Whakahu ke ho telefoni pia ke tā hanga tonu aki pe hei kai ke a uia ki he miniti e whanoa. Mahalo pe nā nofu atu pe i hai miniti e nima pe ofi pe i he miniti e nima ko osi ho panga nima a uia. Mga tounga pe i he totongi ko ia e whetu tā kwa waha pule anga. Ka ko ho fili mo ke ngā hoi anki koina e tau free call ko ia mba mo TCC o kune whakahau fi ho ki seniti pe ke tala noa taimi o ku tai lolo angi. Kake he, tū koe ni mahino pe koe ke to ilo ataha e tau puheta mangere ia ko ipe ke ne ilo ia pa mato hingoa kingere ia ka koe tau lai ni telefonia ko e fitu fitu nime nima hiva noa ono tū koe ni te uatu ke ua ko uhi kwawe e tau taimi. Ko o maiha hingoa kingere ia pe a kapau koe ke ilo kingere ia o maiha hangia hingoa ke kolo koe ni ko whahefa. Kolo koe ni ko whahefa, tuko i mai ai hingoa whaten tene kolo koe ia poka ai hingoa tupu au iloa aki ai ongo kolo koe ia. Ngele ia, pia mo whahefa. Tau tai mi toi e tau miniti e taha taha. Pia mo konga pia hoko ae valu, he tau polo kalama koe ia. O e efia fini, pia mo e tau kautaha fetu utaki koe ia atonga.

0: Koe ngongo lele ye ni maa ki mouto. Ke toi lahi ange, pe toi lolo ange o whainga maale te kumi whakaako, pe koho ako ngā we aki koia ai interneti, ngā we aki ai SIM card yako ai TCC, moe nau ngāhi palani fo'o. O kukau ki heni ai palani kika e hongofulu, teke mau pe ia he to tongi koe paanga e ono. Kika e taha ono, he ki paanga he hongofulu, moe kika paiti e ua ono, I he ki paanga pe e taha walu. Le sisita lewa ha o SIM card yako, me ha falikoloa pe ai TCC, he to tongi koe ki paanga pe enima, he uki kai ke toi veivei ua, e ne tokoni ki ho fei ngā ko okufai, pe okufe unga ai to tongi mho tahivi whakapaanga. Interneti pāhia, interneti fuoloa, ia ki to tongi sisi, ngā we aki ai SIM card yako ai TCC. O wana angalo, me amai pe amho IT yako, ke whakatau aki a o SIM card yako, he to utaki ki he noa walu no noa ua ua ua, ki ha toi whakaikiki. Oku iai, moe makatu ua.
1: Ok, toko taha ihe e tau laine telefoni. Polo kala mai ni moi TCC, mano lele. Iyo.
2: He papa toa hola.
1: Fitu ta ken mei fia kataki?
2: Fitu ta ka ten mei kolonga.
1: Pia mei kolonga. Ha, hingo e tau ilo ia ka kolonga.
2: Pia le hai bala.
1: Malo api toi popo mai mei kolonga. Ko e tau kreti hoko te ate maawe. Sio ko e poupo e ai pe mei holonga, credit pa ngai hongo fulo e pe maa holonga ia pongpongia. Kaike he, ko e tau taimi to e pe e tau minite hiva pe a hoko ae valu. Ko e hae pale e tau lulu monu ia he flight day weekendi. Ko e hae pale e tau lulu monu ia pe a moi TCC I he flight day o e weekendi pe. Kaike to e fie maua ki ke o mai hato e hat pale ha lulu e aho kehe. Fie maua ke o mai pe ae Friday oi weekend ni ko hai pale tau lulu manu ia. Fai nga maali ke whakamana toa tue ke ake mo tolu manatui. Lulu manu ia TCC ko paanga tolu wafe he wike hono kotoa pe. Paanga tolu wafe he wike hono kotoa pe. Tō tāni ia tau lai ni telefoni. TCC ni malo elele.
3: Ongere hi ai pe.
1: Ko ia?
3: Ko e whakamuna tapu.
1: Ko hefo hi ngua kataki?
3: Whahefa.
1: Ko ia?
3: Whakamuna tapu o whahefa.
1: Ko ia? Mari, avita avita toko. Malo avita popo mai. Malo, koe tu koe koia. Koe mende maa opo opo opito ia koia ngele ia koe kolo tau. Koe hingo hape fuku kaupe mo hingo koe no ngawe aki. Reongo ne lahi pepe mo ngahi kolo pehe kaku kaupo ngele ia pia miai. Kake? Malo atu pita toko e popo mai ke tau polo kalama koia o e fefinika koe tau fehu iho ko. Koe hae pale e tau lulu monu ia pia moe TCC. Ki he flight koia oi weekendi. Toi whakamana toa toi peke aki mautolu koia o kuke kumi kia ki ngā aue. Kwa tonga iangi okulo tonga iangi e tau ngahi lakanga ata. Polo kala mai ni moi TCC malo lele.
4: Pare koe, pare koe ki he flight koe panga wafi.
1: Tau kika ni mahako te o ateo mā aue.
4: Yo.
1: Malo pito, yo koia. Tonu au pito, au pito. Kai ke toi e kia neki ihala. Tonu au pito. Panga wafe. Ae, fuu pale koia teke malawa iku nai I he flight koia oi wikini. Kangi koe whakawhe, hoi ki moho tau kāinga, ngā hilakanga ata pia me he TCC, kau kihene ai ngā kutoko taha, team leader I he kānita koia ai TCC, malai whakapuna e whamua tō, whi mao pia mo e toko taha whakauli, pia pehe fōki ki he toko taha tauhi api, Yai pia mo fie ma ko toko taha ngahi aircon pe ko technical air condition ngahi AC pia mo toka nga e ngahi nau nau for electronic ko ya ke ki ngata fo ke fie ma pia mo toko taha toko ni e web design pia mo graphic designer ai ya ko e fainga ma le le ye ni mag motor ka pa ko ha tafa ake nu ya ha toko ni ai ho tafa ki fra ko mo ngahi tau ke u ke ma pe u ke ma ko e sino mo I le le pe u ko tika ho fra uri ko tu ke fainga ma le le ye ni ma au ke kau I he family TCC kau I he kau hauku whatongia pe a mihi e tāo kau taha whetu utake a tonga hange peko klawe kono ngāhi whakai kiki hū ke he tāo pēsi kona Facebook ha I loa ko YouCall tonga lomi I he link lanpulu ko I au asa ke ai pe a te kele malawa o mā oai share atu e tāo pōsi ki he ngāhi family mo e maheni pe ko ha atou wako po ke iloha taha na e yako he tafa aki ko ia ko tu ko ki whainga maali e lele ia ma akumotol mau kau mai he tau polo kalama ko ia o e fini. Kai ke he tau taha koe nuk text mai whika au bea mau pale, I o koe niko mao pe ia, pe ave pe ia ki he whika fitua ko ia o kuke tōku mai, ka koe whainga maali, whaka maalo atu ke mau tōko tōa pe, hi o mau kau mai tau polo kalama tali whiu I, tu ko ni te o pe ta ho foi fehu i fa o pe ta ha ko ni pe a ka ka so ta polo kala ma lo to nga ko ya e ku ta ta ke tu ko ha ke ta ho fehu i fa o si ke o ta pe fra fe pe me ta nga ka ni ta fa ho ko fa to nga ma na tu i ta ka ni ta ko ya hala unga ko ka ni ta pe ta ha o fa ho ko fa to nga he monite ki he sa pate ho wa e wa fa pe a o malava ke ma to ko ni ta fa inga taimi pe ya te ke fo wa nga lo to nuka lo fa a fe mai kani ta konia TCC lo tonu kalo fa ai kani ta kona i hala unga ki motolu ko yo ko i ke mo mea i lele hala unga a ko tu ka pote mo i he market i tala maho ki vakai mai ki he building ko e moli si ki fo ye ya fe mai ko ya ko o hanga tonu pe o pe te ke to ya fe ko hanga tonu pe ai te ke alu pe ko ya fo hala ko ya o fe ta ki pe mo TCC e ai ku alu hanga tonu pe pe mo e fo hala ko ya tau ki he sa stonga ko ya pikula ege koe koe tu unga ia ukei e ta o kanita koe ka pau ki fo ke te koe ai tala no an kiloto no ono fa ke kanita koe ni te ke malava ma o hanga fainga fi ma o te fito e ta unga sim kadi te ke ma o ia pe me ai iha fa hinga taimi be iha fa hinga taimi be o ku fa ko fa tonia pe ai kanita ia koe ni ma a ki moto lu hon no koto pe koe ta u fehu i fa o si leva koe ha hingoa e ta o pe si Facebook a e ta o ka ta ha fitu ta tonga ko ha hingoa e tau PC Facebook e tau kau taf tu tak tonga ki motor ko te ke follow e tau PC me an lele apito ke follow e tau PC ka bau ga ha fi ke yuko o lele apito ke follow ko uhi ko e mo minute pe ma post ya tu hanga hi yongong lele o ku ke ma u ai fainga ma li ulwa ki pe ma lava ke ke ko na we me tau nga fi au fa lele e tau social media kata ki pe to e ki fainga ma to ta ko ni ko fi fainga ke tali e ku telefoni Taki alia ki faa si mai pe fitu fitu ni me ni ma hiva noa no to taha pe tene o mai ura ki tari tonu te o wange ma ana ai whainga maa li e faa o si. Kaike he, tukai pe ia ma a ngele ia. Ti si zen malo le le? Marahi. You call des tonga. Fa malo lai to hawa he, to kau mai ke ta polo kalama. Malo pito, iyo pea ko ene tonu ia, pea mo ene kakato ia, etau polo kalama tarifehu iko ia, ki he efia fini, pea mo etau kautaha fetu utaka tonga. Fa osia get peke tuku mua ki oate ki yongong lele iko ini, pea hili piko ate etau fo ki maike fa maa po opo etau polo kalama o e efia fini.
5: Oi tahi ko peni o kumi hata singkati ke tatagi api o talange ko tatau mai.
6: Wasi iyo mo ki tau ki lipoti ki a peipe folau.
5: Toko ua, o kuyai nai hafeitu heni e mawe hau singkati.
7: Iyo, aluanga tonu e, siyo ki tau potu, wehi iloko eti sisi, koya.
6: Koe, fakavavya tu na toko lahi mai.
5: Tahi ne, si onge pelava kumi hama masimu.
7: Hey. Ko homo telefoni o kumalava ngawe aki kiai ye isim. Ko ia ai ka paute mo fie mau, pe aku pa anga be ni maa hano activate, pe ke toki fili ai palani ke whakatau whakataha ke kamata a ngawe aki.
6: Wakai ile, telefoni na o kumalava o ngawe aki ye isim, pe ke afe hakani ta ofi ai PCC o activate kai.
5: Mana tui ho haiti ke ke lava hi kumoia, ki ha toi whakai ki iki, ta ke no vano no a uo uo wa, o ki ai ngahi makatua.
1: Tātou kumai a kia e tau ngahi yongongo lelei ko ia ki he efia fini pia mo e tau kautaha fitu utaki ko ia atonga ai whakamana tu mai ko ia pia mi yongo kaunanga pia mi kanita e TCC o kumalawa ke activate ha o fika eSIM ka pau ko o telefoni o kumalawa ngau e ke eSIM me amai pia mo ia ke tau kanita whaha ko fatongia ke mo whapapau mo oni e malawa wha mo uye e tau eSIM pia ke totongia e pe le sita me amai pia moho IT o wana ngalo ya to o to o ma umai pe aho IT ka uhi ke whakakato aki ai ngā hi whie ma au hono kotoa ko ia. Kaike he hoik mo tau ka inga pia koe kakato e pe ia tau polo kalama ko ia ki he e whia fini pia mo e tau kautaha whetu utaki ko ia tonga wha maro la hea kai kumou tau kotoa pe na mo tukutai mi ka mo ki ikau mai ke tau polo kalama ko ia e whia fini ko mo ngā hi pale ko e whainga maali e wawe taha pe a pongi pongi te ufraa o atu lewa a mo ngā hi data ka mā whoke ngā hi credit ka ia ko gnau tolu ko ia i ngā hi whika fitu fitu e o anto mo ngā hi data pe a ko ni hi ko ia i he fitua te o anto mo ngā hi credit i he aho a pongi pongi ia e ka ike he ko e whaka whi e mo e whamanat ki ak mo tolu pe o ko e ho ngā hi ko mo kau mai ta polo kalama ko e fini pe e whamalo i e tonga kotoa pe o momo kei fili, momo kei whenga awe aki e tau kautaha fitu utaha ki koe atonga, mo ngai whee ma au kehe kehe pe e tau kautaha TCC. Mau whee fia ke toko ni anke ki moto, liho whee ma au ke tau interneti ki api, ha whee toko ni ko telefoni to o to o, koe tau ngai businessi, ngai kautaha, mau whee fia ke toko ni koe haho, mo ngai whee ma au tatawe pe, po whee ma au tonga tampuni, poko ho fata o ai se ve si to ngani ke fema o ke ave ki niwa ave ki ha pai va va o te ma mala vale le o faka kato ai ngai fema o ya fe pe ha fe tu ho tongani te ma mala va to faka kato ya ngai pe ko ta nga internet ko ye starling ko ta internet ko ye ta unlimited broadband o ko ata ha fa nga mali ko ya ki ha ta ha pe o ko fi ma o ai ngai service ko ni ia fai ngā taimi pia. No walu no noa uo uo wa e tau ngai whika toko ni. Iuko e tonga e tau ngai pesimiti a fasosiale. Pēko hao tonu mai tau ngai kānita whahoko fatongia, pe tau ngai ului ofisi, mau fie fia ke tāri tāli lelea ki mō tolu hono kotoa pē. Ka ki ha toi fie mau ma kehiangi pē, manatu i mau pē tau poloka pē, o ku fie mau e ngai sevesko ni

ko ko te taunga hi ong ong le lei pe fa maro ia pe fo ki e pule mo ka unga u eta le tio ni ke fa fa nga mali e taunga hi ho mo taunga tai mi ko la ko ia pe a mo ta ka ta ha fitu ta ki ko ia a tonga ka ke ko nga tanga ta polo kala ma ko ia ki he fe fini pe a mo ta ka ta ha fitu ta ki ko ia a tonga tcc pe mo yu ko ta ka to e tau polo kalama ko ia o e fiafi whakafofa. Koe ni ka e malo bito aho o momi amai, tua whātua.

mal hini ki a Taniela no mai da bohama hoa kola pia moe TCC. Pia moe rubi me amanake o ku mōwhiwhia pe ngai kweriti, mo ngai teira fō. Pia moe pia amanake me whetawangi, teira tue whorongaki mokumotoro. Pong pong.

Pelana kuruia ne ka mangi ngahi pongla ma ko ia o e poni. Ua mea manaku mai whana wangu tau kuna o ngakarele I ngalo ea. Turi ke whātonga ni ka mai pōpuna ke ua. Pēhe pe poki ki he tau kei kaupatamu mō tōru. I he pe whini. Ua mea manaku mai tui o ku tonga ni atpenga hi wā. Ki he whalelo atu pe a mō tōru o pana ori tio. Tonga ni atpenga tiki mō tōru. I he pe whini. Me he pei o manu matango, whaipatangi a dai wai kwa walu boni ona whae ma I he whia whini. Sione, tahane ngā hiwa, Māri e o atuia I he whia whini.

ai moa iloa e la hana tolu. A go unga whanua pe a tau whanambe ki poki ki ngā hi mai moa goni e tahine kuini. Pe a kua e ko ngoi o tau lo toa. A e tau ofa ki o tau tonga. Pe a kua kau e ngā hi mai moa goni o hini wahiwa ia e ngā hi kauhiwa lalai mi mā manlai. Kai ka tonga ni pe. Pe a ku tau whanongo ko ki a ia e ngai ko ngoi o tau tōtōm o tau sinom o tau watamai ko e tonga ki tau tōru. Ko e ngā hi mai moa ia ai taine kun, ko kun sālo te, mo e loka siri wāu kāu mage proklama o e whia whini. Wāru ponieno e vai mami, e bē i o manu mataongo. Te whā ki e hiwa, toi mini te whā ki e hiwa, ki i whaipani e bē whoki, ai re te onu mago motoru. E ka pāu au, au ki a naimi ko tatau ato wai koi whaipurungi at bebe ai ai le te o nia ki tiki mūtō kotoa pē o ku mō mau au ia le te o wālpone ono e pēi ma me he pēi o manu matango te tari le ki mūtō rupi a wai pēi e manaki mō e tui ki te leibi mea kotoa pē tui ki whā o tongani pē mō e tāpako ia e mō ui pē mō whanonga anga ku tau whahako. Ia, i he pia whini. Si i losa hina o te a, pia me he tupetaiki, punga waitaki.

Arun bagi ngawe, bagi mai be, kagau arghin kawa. O kai bagi time ni, kisah family hatai mi be, fai be apa family. Pau kai kau tu kaki awu hataha, kau tau tala tala no abe, kai bagi ngai matu aya, aku nau fai nau tolo me to tolo. Aku tau siwa tu kisah tu ngaku ya kai ngai awni be ngai mi aku koko. Tai amani kina kako e hoko bo to ape mea ko to ape pati tau arolewa ki toi matolu kukuni ta hamai ei ngā he mea koni ku hoko koni. O ka aku ko e whakato kanga be eme whamana tu me whareni kai tau tolu mātua ke iei ha taimi mo tau whānau ke iei ha taimi mo hoto hoa pia koi mea lelei koi mea lelei au pito au pito. Pea wai e whungamaka unau whahoko e mea koe wha whamiri i he mōni te. Pea wai pe ngāhi whamiri unau wha whamiri be i he āho kotoa pe. I he whiawhi kotoa pe. I he bongbong kotoa pe. Pea unau inga i ke tānoa e ai whanau ke mātua pe tānoa e mātua ke whanau. Ka ua toki hoko koe hapea pata toki utau whi pūna kāki horo. Koe hea koe ae mea he whai. Koe mea e kua kōpea koe e ngō whakaloloma hia. Tau whanonga e ngāi ahoni. Ka koe hei koe ae pūre. Ka koe mea mau i ngāi ka mātapi e mi api. Mea tamai mō whai. Mea mami mō teti. Ke waifoki e taiminai ku tau whakaukau. Ke arwai e tau mō uia tau tōru he vātuia. I ngāhi mea keke more mo taimi. Kau tonu ia e mea i api koe whakawhamiri. Ia e mea i api koe taimi mo te whanau. Ia e mea i api koe taimi mo to hoa. Kako e mea pe tau whakaukau ki ai. Koe taimi koe ku te i api mo to mari mo te whanau u te ongoi. O ku kehe pe ia. Kako i ngā poki koe taimi pia mo whanunga a ngā e o. Alu fokia e e taimini. Pea te arpeke ngā oe, pa te hao. Kaukau, kai, alu o nukawa, haupewa mohe. Koe e ha taimi e ongo ia e whanau. Koe haa koe mea ke whai. Pea mālo lai pe mo whae. O kutamai mo whae e taimi kutoa pe i api. Me he aho ki he aho. Pōri ke pōri. Pea mālo mua ngāhi whae, e ngāhi whaifatungia le reku mō whahoko, me api, kako e mea lahi pē, e kutau tōno nō kutau pē ngāi, mea kutau pē kutau whahoko, ka utonu pē ke tau noho, toi ki whatau ngāi hangi, whatau ngāi hangi, hangi koe tau ngāhi whunga waka, na whaipe nau ngāhi whatongia, kako toi sesike pehangi kutau lawei. Ai o ngongo whaaloloma ko ia. Ko hoko, ko hei ko ātini toi tānaki ko osi mahua. Ko haka ati tau tene fwe ko mea ko hoko inga ia honi. Honi hoko pia mea pa tau tau. Fwa mau ie, fwa mau ie, pa tonge pehe, pa tonge pehe. I kai. No fwoko si au fio whanau. No fwoko si au fio whamiri. Koe whātontonu ia mui whakamau ia ko tāna kehe. Ka tau noho hoifu ki tau tolu. O tō ngai mua e tau whanau nā sai e. Kai. Nā ki sai sai e ngai kai ki toi kōwi ki tai. Ka ngai mea peku tau tāno ke ai hangi peku e palaurau e whai. Ke a tae hau haua. Ka ku tau whai whenga i he taimi kotoa pē. Pea mō miniti kotoa pē. Pea mō mau inga. Pea ngai ko lau e whai whai kau. Koe lo tūpe, mau moi ofa, ka mau hai ofa, hui ai mea ngotau pē, pe kune hanga ia makupusi e mea ngotau pē, pa te tau lau lai vase oki ai. Pasiko nungu kōku atue mai ngāhi whae ngotau pē o tōngani, maro moi whai whatongia, pe maro moi ngā ue, pa lua maro mua ai tauhi o kwhai, me i sanuari ki tī sema, aha moi pa ori. Koe whasi o ni au tumungu o tōru. Koe taimu koku mō mōre ai.
hangi ha mole, ha konga koura, mi ha whamiri.

Io he dau po kalama breakfast show ko he wani be mo radio loto no kalofa I he pompukini fa ko fa tongi a toi be me loto freklo ko ia o Pacific Timba PGH I loto loto freklo ko Joiko House of Tonga ka be fok smoji center I mau fanga io fe ma ko to be e tau nga he ngong rei mana tu e ta fanga ki ko ia ki he e tau nga hi saute ma ke ko e tau ko a ko nga ki ko ki no mopi mo pa fu ko e tai la maka ko ne ta ma te I moni moni be bacteria te ke ma uia be me he Joiko House of Tonga, ka pe fokus mo inji senta I mau whanga.